0: kefewa domin a tabbatar cewa an yi abin da ya kamata, an yi adalci ga waɗanda suka tsaya takarar, an yi adalci ga jam'iyya, an yi adalci ga jama'a.
1: To amma idan aka fito da sakamakon bincike aka daddale amma kuma guri ya kure fa har yadda ba wanda zai iya zuwa kotu domin ya gabatar da korafinsa.
0: A'a, ai komai ana yin sa ne cikin hurumi da lokacin da hukumar zabe ta bada, kuma har yanzu ba a wuce wannan lokacin ba.
1: Duk da irin wannan bayani da kuma tabbace da jam'iyyar ta APC ke ta bayarwa dai, jinkirin da ake yi nan yana haifar da gajan hakuri da zarge-zarge da kuma fargabar a ƙarshe kar jifar da aka yi gabas ta faɗi yamma. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abuja, Najeriya.
2: To har yanzu dai muna Najeriya, amma yanzu akan batun da ya shafi tsaro. Inda majalisar wakilan kasar ta gayyaci shugabannin tsaro kan karuwar hararar 'yan bindiga a sassan kasar. Majalisar wakilan ta ce tana son shugabannin tsaron su zo su yi bayani kan ayyukansu da kuma yadda ake samun karuwar hararar, inda ta ce cikin mako ɗaya mutum kusan 100 aka kashe a jihohin Sokoto da Zamfara. Honorable Suleiman Abubakar Gumi ɗan majalisar wakilai ne daga jihar Zamfara kuma shi ne gabatar da ƙudurin. Ga ƙarin bayanin da ya yi wa Awul Ahmad Janyau.
3: Mun duba da cewa an yi sabbin shugabanni tunda aka yi ba mu taɓa zama da su ba, muka ji wani tsare-tsare suke da shi, me suke yi, kuma me za su yi don a kawo ƙarshen wannan matsalar tsaro. To shi yasa majalisar ta ce gara a kira su zo mu zauna, tun ba shi sabon minista na defense ba da sauran shugabannin tsaro na ƙasa. Shine aka ce to ya kamata su zo a zauna a ji da su, tunda wannan matsalar ta kici ta kicin yawa.
4: Kamar honorable ku kuka tantance su ba aka zabe su, kuma yanzu wani bayani kuke son su zo su yi muku?
3: A'a, ba maganar tantancewa bane, tantancewa ai ana duba a gani me qualification ɗinka ya aka yi ko ka cancanta ka zama, in ka karba wannan daban ne. Wannan maganar aiki ake yi, tunda ka hawo me kai, menene matsalolinka, ya aka yi har yanzu matsalan nan takicin yawa. Wannan ai abin da za mu tambaye su ne mu ji menene matsalar mu gani, in abin da ake iya maganinta ne a yi, in kuma wanda za a yi maganinta ba sai mu rubuta namu shawarwarin da muke gani mu a tura mu fadar shugaban kasa.
4: To amma kun sha gayyatar su musamman ko ba su ba, amma kuma bayan kun gayyace su ba wani tasiri da hakan ke yi?
3: Shine ya sa ai aka cire su kuma aka kawo wasu. To yanzu tunda an kawo wayannan, ai yana da kyau su ma mu ji da gare su mu gani suna da tsarin da suka dauko, yana aiki bai aiki, meye ne matsalan, ai na aiki, a rashin kuɗi ne, a rashin meye ne, duk dai mu ji daga bakin su. So gara mu kira su mu ji menene ke faruwa, shine sa aka ce su zo su yi mana bayani.
4: To kamar zuwa yaushe ne za su zo gaban majalisa din?
3: To da an ce su zo gobe, amma shi kakakin majalisa ya ce yana yiwuwa suna da wasu harkoki, tunda ne ba yanzu ba zaune ake ba, tunda akwai rashin tsaro, za a ba su lokaci in ya so sana a gayyace su zo.
4: Kamar idan ba su zo ba, wani mataki za ku ɗauka?
3: Me yasa ba su zo ba? Majalisa da ta tantance su ta zo, kuma ai haƙƙin majalisa ne ta kira su ta yi bincike akan duk masana'antun gwamnati. So kuma ba yanda za a su ce ba za su zo ba, dole su zo su saurari kiran majalisa.
4: To kamar ya me za ka bayyana girman matsalar tsaron da kuka tattauna a nan majalisa?
3: To ni na kawo korafin yankinmu ne na arewa maso yamma, saboda kwanan nan ina ganin ko don saboda matsalar ruwan sama ya zo a wannan ƙoramu sun cika, ya sa ɓarayin suka fito suna ƙoƙarin su adabi al'umma. Kwanakin baya sun wajen mashin 250 suka shigo yanki na Bukuyum da Gumi, wanda kuma suka kokori al'umma da dama. Har wa yau sun taɓa wasu sassa na Sokoto, inda suka kashe a ƙauye guda akwai inda aka kashe mutum 63, a cikin kuma yanki na sun kashe mutane ban kusan mutum 20. Kaga dukkan lissafin da muke da shi kusan mutum 93 suka rasa rayukansu wancan satin. To irin mun ga abin ya yi yawa, shi yasa ni na kawo korafin, kuma majalisa aka tattauna sosai a kai, kuma abin da muka yanke hukuncin shine cewa lalle a kira wayannan shugabannin hukumomin tsaro su zo su yi mana bayani me ke faruwa.
2: Honorable Suleiman Abubakar Gumi ɗan majalisar wakili daga jihar Zamfara a Najeriya kenan. To yanzu ƙarfe 7 ne saura kwata.

0: zamfara dake Najeriya da ma makwabciyar ta Jamhuriyar Niger. Tare saura kwataki na birnin Manama na kasar Bahrain, Aisha Sharif ba take gabatar muku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC. Gaba cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce tana tattaunawa da gwamnatin Rasha kan yadda za a taimaka mata wajen gudanar da wasu ayyukan ci gaba musamman a arewacin kasar. Tomadalla A jamhuriyar Niger kungiyar Alternative Independence Union ta shirya wani taro na fadakar da matasa maza da mata kan illar da ke tattare da tafiya cirani ta barauniyar hanya. Kungiyar ta shirya taro ne domin tattaunawa da matasa game da matakan da suka dace su dauka da abubuwan da ya kamata su yi kafin su kama hanyar tafiya cirani. Kungiyar ta shirya wannan taro ne biyo bayan rasuwar matasan kasar 49 a Hamadar Sahara. Hajiya Maryama Umaru ɗaya ce daga cikin waɗanda suka shirya wannan taro. Taiwa cima ila isufu karin bayani kan dalilan su na kafa wato na fada na fara yin wannan fadakarwa.
1: Yara ne matasan yawanci duk wanda suka yi karatu ne to su ne aka tattara yau a yi hira da su su ma a ba su dama su yi magana su gano matsaloli da duk abin da ya shahi bakin haure ba mazan ma kadai har da ƴan mata don mun lura har da mata suna nan ga shiga cikin wannan abubuwa yawanci muna gani sai abu ya bace sai ka gani suna da na sani a ganar da su ko da sun yi niyyar tahiyya to su san makamman yakin da za su riƙewa gare su don su tai inda za su ko da kuma sun tahi an san ina suka zo
2: kungiyar ku ta alternative tahiyyar ce ba kusan matasan su yi ko ku me kuke nihi da wannan yawaita tarurrukan da kuke ma matasa game da tahiyya ci ranar
1: ba wai tahiyya ce ba a so a tai ba me in sun doki niyyar tahiyya su san ta yadda za ka yi ka tahi ka bi hanya lahiya lo ka isa garin da kake so ka tai don ko da ka tahi kana da takardunka cikakku Allah ya kiyaye ko da matsala ta samu dai ba ta zowa da ƙarfi kamar yadda muke gani kamar kwanakin baya duk dai an ce matsaloli ne ke kawo irin wannan in ka bi hanya ta ƙwarai mi zai sa ka biyo sahara babu ruwa babu komi
2: menene kuka gano ke sa matasan yin irin wannan hita duk da haɗuran da ke tattare da ita
1: da farko dai mun lura da yaran nan matasa yaran matasa abinda ke sa suke zuwa wajajen kamar suke ɗaukar niyyar zuwa wani gari ne ma to yawanci kamar yamu mun ƙare karatu diploma masha Allah akwai shi ilimin akwai shi kayi istaji kayi kwantara amma har yanzu babu aiki da zai sa ka biya buƙatunka to yau da gobe mutum na yi gajiya za ka yi to in rai ya bace innan wanda ake ce ma desespoir du cause innan sai ka gani mutum ya yi wani niyya da ko ka yi niyyar da ka tashi bai bari to sai mu yi hangen wani wuri sai mu ce to tunda nan gida ba mu samu me yasa tunda mun ga sauran abokanmu sun tai mu ma ba mu tahiya to me da yake mun doki niyyar nan rai ya bace ba mu tambaye kanmu yaya ya isa wannan waje hanyar nan mi da mi adda kai ya sha wuya bai sha wuya shi dai sai ya tahi garin nan da na tahi in na tai wajen waza ne wani irin takardu zan da su kan in tai mi da mi ya kamata in rike don in na tahi a san ko da matsala ta samu ni da ina na zo mi na zo yi mi ya kawo ni kuma in ta matsala Allah ya kiyaye ta samu waza a nema a ce ga wani ya shiga cikin matsala
2: kamar menene kike gani ya dace a ce gwamnati ta yi ma matasan kasar ta domin rike su cikin kasa su daina tahiya wannan cirani da suke yi ta barauniya hanya har rayuka suna salwanta
1: in akwai aiki cikin kasa akwai abun da zai sa yau in na tashi in yi akwai abubuwa da yawa da kasa in ta yi dan kasa bai neman huta kuma akwai wani aspe da nake so mutane su lura akwai wani shi tashin shi kawai wata kasa ke birge shi shi dai ya tahi yayi rayuwa wani waje ke birge shi
0: Hajiya Maryama Umaru daya daga cikin mambobin kungiyar Alternative Independence Union a Jamhuriyar Niger kenan. To idan muka sake koma Najeriya gwamnatin kasar ta ce tana tattaunawa da gwamnatin Russia kan yadda kasar za ta taimaka wa kasar wajen gudanar da wasu ayyukan ci gaba musamman a arewacin Najeriya. Daya daga cikin ayyukan ci gaban sun hada da farfado da layin dogo daga garin Zaria a jihar Kaduna zuwa garin Kauran Namoda a jihar Zamfara. Hukumar Raya yankin Arewa maso yammacin Najeriya ce ke tattaunawa da hukumomin na Rasha kan yadda wato kan na Rasha akan gudanar da ayyukan kuma Buhari Muhammad Fage ya tattauna da Sanata Babangida Hussaini shugaban committee hukumar a majalisar dattawan Najeriya ga kuma abin da ya shaida masa
3: mun ji domin gayyata da muka samu daga su an jakada Rasha din a madadin gwamnatin kasar sa kuma sun gayyace mu ne domin mu zauna mu tattauna da su mu fitar da wurare da muke ganin zamu iya aiki tare su taimaka mana
4: menene abin da suka yi muku tayi tunda su ne suka kira ku
3: to aiki da za su suka nuna mana wanda mu mun ajje musu aikin da dokar kafa wannan hukuma ta ware mata ayyuka 11 ne to sun fitar da wurare wanda suna ganin kasar su ta yi fice a kansu kuma nan suke sha'awa mu samu hadin kai da su domin su ba mu gudunmuwar wanzuwar wayannan ayyuka da aka dora wannan committee
4: ayyuka 11 kuka yi magana na cigaban wannan hukumar duka 11 ne ko kuma wasu suka tsinta
3: kasu ba su nuna wani su nuna mana ko ina muke so za su iya shiga amma mu ne muka zauna muka nuna musu akwai wurare wanda mu a wurin mu suka fi muhimmanci
4: kamar me
3: na farko dai kamar yanda ka sani harkar noma kasar Rasha kamar yanda ka sani duk duniya mata sun cewar su ne kasa ta farko da suka fi kowa noman hatsi alkama da dangin nau'in abin da ya shafi hatsi kuma alhamdulillah sun nuna sha'awar taimaka mana wajen fadadawa da buda kogin Hadejia Jama'ar Valley wanda ya hada yankin Katsina yankin Kano yankin Jigawa da dai kenan na biyu a bangaren infrastructure mun nuna musu sha'awar mu wajen farfado da titin Dogo da ya tashi daga Zaria zuwa Kauran Namuda wannan titi kamar yanda ka sani tun zamanin tura aka yi shi domin fito da kayayyaki shanu da auduga da masara da kayan noma wanda kamar da ka sani wannan yankin shine kusan mafi albarka wajen harkar noma a arewa maso yamma domin har yanzu layin dogon yana nan kuma ba bukatar mu zumi wani sabuwa wanda zai bada wahala saboda rashin kuɗi wannan wanda yake anan muke so a rehabilitating track din
4: wannan hanyar tsohuwar hanya ce wataƙila yanzu haka dai an yi aiki akai gine-gine da wasu abubuwa kun bi kun gani ko kuma an akawa dai akan hasashe kuka daura aikin
3: muna da sabe na hanyar kuma mun san inda ake da yan matsaloli musamman wanda organization library ne yawa ya shigo ya danci wani bangaren to wannan ba matsala bane ba wani wurin zaka iya yin bypass wani wurin kuma zaka iya compensating waɗanda suka yi gini akan wannan hanyoyin amma substantially maganin gaskiya kusan kashi fiye da 80 daga cikin 100 na titin yana nan kuma yana nan lafiya lau
4: kai maganar fadada Hadejia Jam'are mafi yawan wuraren nan zaizayar kasa da kuma rashin ci gaban noma ya sa wuraren nan da yawa ba a yin noman ma a wajen a wasu wuraren wanne shiri kuke dan ku farfado da wannan idan an tashi aikin nan ya zama an amfana
3: idan ka taso daga Kura yankin Kura Tigadam abin da ya gangaro ya fito ya yanko ya shigo Jigawa ya sauka har ya hade da River kuma dugu na Yobe wanda ya wuce har abin da ya kai Lake Chad dai daga cikin babban matsala shine kamar matsalar kacalaci
0: Sanata Babangida Hussaini dan majalisar dattawa a Najeriya kenan Sabin Inkosi wadda ta tsira daga kisan kiyashin 1994 a Rwanda ta sadaukar da rayuwarta wajen kare mata daga cin zarafi ta hanyar lalata da kuma wariyar jinsi yanzu tana zaune a London Sabin tana hada gwiwa da shugabannin addini a fadin Afirka domin magance dabi'un da ke haifarwa da ma'aurata wannan matsala ta cin zarafi ta hanyar lalata da kuma wariyar jinsi wadda ta shafi kashi 1/3 na mata a yankin Kudu da Hamadar Sahara har ma da kashi 50 cikin 100 a yankunan da ke fama da rikici Naomi Wellings na bibiyar ayyukan Sabin a Kigali ga kuma fassarar rahotanta
5: ga mata 12 da Sabin ke biyo horo a wani taron karawa juna sai na musamman anan wannan dama ce ta kawo karshen shiru wanda galibi ya lullube abubuwan da suka shaida yanzu da take aiki da kungiyar agaji ta kasa da kasa Tia Fund Sabin ta samu damar cika alƙawarin da ta yi wa mahaliccinta Allah lokacin take tserewa daga Kigali a matsayinta na matashiya
6: if I'm ever able to be out of the situation that we were in
7: idan har na samu damar fita daga wannan halin da muke ciki zan yi aiki kuma zan yi iya kokari na don zama wani bangare na abinda zai kawo karshen cin zarafin mata
5: tawagarta mai suna kawo ceto da waraka tana hidima yanzu a kasashe 15 fadin duniya kuma tana gani da idanunta irin sauyin da suke samarwa ga waɗanda suka tsira kamar Francine abokin zamanta ya ci zarafinta kuma ya barta da ciki tare da cutar HIV
8: When going through the difficulties I've gone through, Lokacin da nake cikin wahalhalun da na fuskanta, kana jin kadaituwa, ana nuna maka wariya, amma ina so in gaya wa duk wanda ya fuskanci irin wannan jarabawa cewa yana yiwuwa a samu lafiya. Ana iya sanka

0: Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 19.25 da kuma a wasu tashoshin FM a wasu kasashe na Afrika. Masu saurare assalamu alaikum Umaima Sani Abdulmumin ke fatan kun wani lafiya cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Nigeria da Niger wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za a ji shugaba Trump ya yi barazana kaddamar da munanan hare-hare kan Iran bayan musayar wuta da suka yi cikin dare. India ta ce wasu jiragen ruwan ta uku sun bata sannan an ceto wasu mutum 21 bayan kai hari kan wani jirgin dakon ruwa wato wani jirgin ruwan dako a gabar tekun Oman. Rundunar ƴan sanda a Abuja Najeriya ta ce ta nasara kashe wasu kasurgumai ƴan bindiga da kuma kubutar da mutanen da suke garkuwa da su a wajen birnin tarayyar.
1: Can cikin wani gurmin daji ne nan muka je muka da kwantar kona to Allah dai ba mu nasara muka yi abjabu da su Allah ya sa muka narkar da biyu muka kama biyu muka kuma jima yawanci su ciwo.
0: A jihar Kebbi da ke Najeriya kuma batun zargin mutuwar wani malamin addinin musulunci ne a hannun ƴan bindigan ke ci gaba da jan hankali.
2: Tsakani da Allah ban samu wani tabbaci ba na cewa sun haɗa ma gwamnati ko ba su haɗa mata ba. Amma dai ni a matsayina na wakili ba ni da masaniya ba a kira ni an ka ce akwai wani sulhu ba.
0: To za a ji wannan da ma wasu rahotannin bayan awal jan yau ya gabatar da labaran duniya.
3: Shugaba Trump ya yi barazanar kaddamar da munanan hare-hare kan Iran bayan musayar wutar da suka yi cikin dare. Mr. Trump ya ce Iran na jan kafa wajen sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya kuma tana wasa da hankalin Amurka.
4: So we'll see what happens, but we hit them hard yesterday.
3: Mr. Trump kenan ke cewa suna jiran su ga mai zai faru tare da cewa sun yi wa Iran lugudan wuta. Ya ce tun da farko Iran ta amince ba za ta mallaki makamin nukiliya ba, amma akwai bukatar ta sa hannu kan yarjejeniyar. Hakan ya biyo bayan hare-haren da bangarorin biyu suka kai wa juna bayan Iran ta harbo wani jirgin Amurka mai saukar angulu. Iran dai ta zargi Amurka da wargaza fatan tabbatar da zaman lafiya ta hanyar saba yarjejeniyar tsagaita wuta. India ta ce wasu jiragen ruwanta uku sun bata sannan an ceto wasu mutum 21 bayan da aka kai hari kan wani jirgin ruwan dako a gabar tekun Oman. Rundunar sojan Amurka ta ce ita ta kai wa jirgin India hari tana mai zargin ya ratsa ta shingen da ta kafa a tashar ruwan Iran. Ta ce jirgin yakin Amurka ne ya buɗe wa jirgin ruwan hari bayan ya bijirewa umarninta. Kuwa ranar Litinin wani jirgin ruwan India ya ce an buɗe masa wuta, lamarin da ya sa yake nitsewa bayan hare-haren Amurka na makami mai linzami. Kafofin yada labaran Lebanon sun ce akalla mutum 15 aka kashe a hare-haren da Isra'ila ta ci gaba da kaiwa kudancin kasar. Isra'ila ta shafe yinin yau tana lugulan wuta ta sama yankin Tyre, inda masu aikin ceto ke ci gaba da aikin zakulo mutane daga gine-ginen da hare-haren Isra'ila suka rusa. Isra'ila ta kuma kai hari a garin Sidon, kuma Isra'ila ta ce tana kai hare-haren ne kan Hezbollah. Ana ta bangaren Hezbollah ta ce ta kai hare-hare kan dakarun Isra'ila da suka mamaye kudancin Lebanon. To kuna shan labaran duniyan ne daga sashen Hausa na BBC. Shugaban kamfanin Microsoft Bill Gates ya bayyana a gaban kwamitin majalisar Amurka domin bayar da shaida kan binciken alakarsa da Jeffrey Epstein da ya kashe kansa a gidan yari kan laifin lalata da kananan yara. Mr. Gates ya ce ya yi nadamar haduwarsa da Epstein tare da danganta tunanin da ake yi game da alakarsa a matsayin kuskure.
5: In a statement published shortly after the hearing began, he insisted
3: he never BBC ya ce a wata sanarwa da aka wallafa kafin soma jin bahasinsa. Mr. Gates ya musanta karar da duk wani aikin asha, wato ya musanta karar da duk wani aikin asha ko laifi a ziyarar da ya kai tsibirin Epstein ko kuma aikata wani cin zarafi. Ya ce tattaunawa su ta mayar da hankali ne kan ayyukan ci gaban al'umma da kuma tallafi ga gidauniyarsa. Masana kimiyya sun ce zaftarewar ƙasa da ambaliyar ruwa wato da matsalolin sauyin yanayi ta haddasa a Indonesia sun shafe akalla kashi 7 cikin 100 na sauran nau'in gwaggwambiri da ba kasafai ake samun su ba a duniya. Sun ce yanayin sauyin yanayin a bara babbar barazana ce ga nau'in gwaggwambirin na Tamanuli da ke fuskantar hatsarin karewa. An kiyasta cewa dabbobi 58 ne suka mutu sakamakon zaftarewar kasar da ta faru a tsibirin Sumatra, wadda ruwa mai tsanani da iska suka haddasa. Labaran duniyar kenan daga sashen Hausa na BBC.
0: To madalla a gaida Awwal Ahmad Jan yau da karanto mana labaran duniya. To yanzu kuma sai rahotanni. Tana kasa tana dabon kombatin tsagaita wuta tsakanin Amurka da Iran sakamakon muni yanayi tsakanin kasashen biyu a cikin sa'o'i 24 da suka gabata inda ake ta musayar wuta. A sakon da wallafa a shafin sa na sada zumunta shugaban Trump ya ce dole Tehran ta dandana kudarta saboda daukan lokaci mai tsayi ana kokarin daidaitawa da ita domin kawo karshen yakin. A Lebanon kuma duk da sanar da tsagaita wuta Isra'ila ta kai harhare kudancin kasar inda ta kashe mutane 13. Ga fassarar rahoton Sebastian Aushar daga birnin Kudus.
6: Jim kadan bayan da rikici ya sake barkewa tsakanin Isra'ila da Iran sai kuma gashi an sake samun tashin hankali tsakanin Iran da Amurka inda Amurka ta yi barazanar cewa za ta yi mummunar martani. Tehran ta kai harhare kan sansanonin Amurka a yankin a matsayin martani ga harharen Amurka a kasar waɗanda su kansu Amurkar ta ce ta kai su ne a matsayin ramuwa ga harbo jirginsu mai saukar angulu da Iran ta yi a ranar Litinin. Kafar yada labarai ta Iran ta ce harharen sun lalata rijiyoyin rizabuwa na ajiyar ruwa lamarin da ya sa dubban mutane suka kasance ba tare da ruwa ba a birnin Sidik da ke kudanci. Sai dai Trump ya ce akwai yiwuwar Amurka ta kaddamar da wasu harharen nan gaba amma dai da alama har yanzu yana kokarin ya ga ba kuma fagen daga ba musamman a yayin da ake gab da soma gasar cin kofin duniya wadda Amurka ke cikin masu karbar bakunci. Qatar da Pakistan dai yana ci gaba da kokarin su na shiga tsakani domin cimma yarjejeniya tsakanin Amurka da Iran. Sai dai kuma suna hakan ne a yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai harhare kan Hezbollah a Lebanon wanda Tehran ke san a kawo karshen sa cikin sharɗan yarjejeniyar.
0: To a gaida Aisha Ali Jafar da fassarar wannan rahoton. An tabbatar da mutuwar wani daya daga cikin mutanen karamar hukumar maradin ta jihar Zamfara 50 da yan bindiga suka yi garkuwa da su bayan amsa gayyatar tattaunawa da su a Sulhu. A jihar Kebbin Najeriya da ke makwabtaka da Zamfara ma batun mutuwar wani malamin addinin musulunci a hannun yan bindiga ne ke ci gaba da jan hankali inda ake samun bayanai masu cin karo da juna kan hakikanin halin da ake ciki. Ga rahoton da Masi Abdulkadir Mukhtar.
7: Rahotanni daga jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya sun ce tun a ranar Lahadi yan bindiga suka gayyaci mutanen garin Magamin Diddi na karamar hukumar maradin da nufin yin sulhu da su amma a ƙarshe suka rike su tare da neman kuɗin fansa. Honorable Maharazu Salisu shine dan majalisa mai wakiltar maradin a majalisar dokokin jihar Zamfara.
2: Al'umma na wannan gari suka hada kusan mutum 50 da wani abu suka tafi domin su amsa kira na wannan sulhun da barayi ne. To tsakani da Allah ban samu wani tabbaci ba na cewa sun hada ma gwamnati ko ba su hada mata ba. Amma dai ni a matsayina na wakili ba ni da masaniya ba a kira ni an ka ce akwai wani sulhu ba, ba a kira ni ba a cewa in sanar da gwamnati ko in sani ni kaina. Illa dai kwatsam na ji an ce sun tafi neman sulhu sun barayin sun wuce da su.
7: Ka fara maganar sun buƙaci kuɗi kamar kuɗin menene suka ce suna buƙata?
2: Suka ce miliyan 25 na bindigogin su biyu da jami'an tsaro suka taɓa ansa sai kuma miliyan 100 wanda sun ka ce sai an ba da su sannan za su sako waɗannan mutane a 39 da a hannunsu domin cikin kusan mutum 50 da suka tafi to sun sako wasu cewa su taho su isar da labarin cewa sun riƙe mutum 39 yanzu haka.
7: Ana maganar akwai kila wanda aka rasa a cikin mutanen?
2: Lalle akwai wani dattijo wanda ko da aka tafi dai bai cika isasshen lafiya ba kuma kusan ya yi kowa shekaru manya a cikin waɗanda na tafi wurin. To tabbas an samu labarin rasuwar shi jiya.
7: Can kuwa a jihar Kebbi mai makwabtaka da jihar Zamfaran rahotanni ne ke cin karo da juna akan halin da wasu dattijai biyu ke ciki a hannun yan bindigar da suka yi garkuwa da su. Mutanen biyu da aka yada bidiyonsu suna neman ɗauki daga yan uwa yayin da suke a hannun yan bindigar. Abokan juna ne daga karamar hukumar Koko Besi ta jihar Kebbin. Daga baya wasu rahotanni ke cewa ɗaya daga cikinsu ya rasu. amma rundunar 'yan sandan jihar Kebbi ta ce ba za ta iya tabbatar da wannan labari ba, kamar yadda kakakinta SP Bashir Usman ya shaida mani.
8: Tun bayan da wannan mutanen bayan Allah guda biyu suka shiga hannun wanda suka yi garkuwa da su, kuma 'yan sanda ta jihar Kebbi ta tsaurara mataki, yana ganin cewa ta kukutar da su duka guda biyu. Amma kuma lalle da gaske ne mun samu labarin cewa ɗaya daga cikinsu yana cikin yanayin rashin lafiya sosai, kuma ma daga baya su wanda yake hannunsu da sun kira sun ce wanda yake rashin lafiya ɗin ya rasu. Amma ba za mu tabbatar da haka ko rashin tabbatarwa ba, kuma saboda har yanzu ana ci gaba da kokarin da za a yi, na ganin cewa an kubutar da dukkanin waɗanda masu garkuwa ɗin suka ɗauka. Har yanzu ba za mu iya tabbatar da ya mutu ba tunda ba mu ga gawashi ɗin ba, shi ne abin da nake ƙoƙarin in sanar da kai. Kuma har yanzu ƙoƙarin da ake kai ana kan yin shi, na ganin cewa an kubutar da su duka.
7: To sai dai bayanan da BBC ta samu daga iyalan mutumin sun tabbatar da rahoton mutuwar tasa, duk da cewa daga ɓangaren su ma babu wanda zai iya tabbatar da cewa ya ga gawar shi. Da alama dai wannan batu zai ci gaba da zama abin muhawara har ya zuwa lokacin da za a ceto mutanen, kamar yadda rundunar 'yan sandan jihar Kebbi ta sha alwashi. Badamasi Abdulkadir Mukhtar, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya.
0: To, 'yan sanda a Najeriya sun tabbatar da kaiwan hari kan wata makarantar sakandaren gwamnati a jihar Kogi da ke yankin tsakiyar ƙasar. Maharan sun buɗe wato mataimakin shugaban sakandaren tare da wani dattijo mai shekara 70 da kuma wani ɗalibi wuta. Cikin wata sanarwa da suka fitar a yau Laraba, 'yan sanda sun ce maharin da ake zargin 'yan fashin daji ne sun mame yankin Iluku Bunu, inda suka farwa makarantar da ɗalibai ke rubuta jaraban kammala sakandare. Ga fassarar rahoton Chris Ewoko.
9: Zuwa yanzu 'yan sanda a jihar Kogi ba su tabbatar da ko an sace ɗalibai kafin isar jami'an tsaro ko kuma a'a ba. Sanarwar da suka fitar ta yi bayanin cewa babu wata shaida a nan take wadda ke nuna cewa maharan sun yi nasarar kwasar ɗalibai. Sun ce da misalin karfe 10 na safiyar yau ne suka samu kiran gaggawa cewa wasu 'yan fashin daji dauke da manyan makamai akan babura kimanin 40 sun yi wa sakandaren gwamnati ta Iluke Bunu tsinke, kuma ana zargin nufinsu shine sace ɗalibai da kuma sauran mazauna garin. Rundunar 'yan sanda ta ce tana ci gaba da bincike domin sanin cikakken abin da ya faru. Ta ƙara da cewa jami'an tsaro na bin sawun maharan a dajin da ke makwabtaka. Haka zalika 'yan sanda sun ce an kashe ɗan bindiga ɗaya a lokacin musayar wuta, sannan wani jami'in tsaro ɗaya ya ji rauni. Sai dai kafofin labarai a Najeriya na ambato wani jami'in gwamnati na ba da rahoton cewa an saci ɗalibai guda uku da kuma mazauna garin da dama a lokacin harin. Wannan lamari dai na zuwa ne yayin da ake nuna ƙarin damuwa akan satar mutane don neman kuɗin fansa da kai wa makarantu harare a faɗin Najeriya. Tun bayan sace ɗalibai 'yan mata fiye da 200 daga Chibok a shekara ta 2014, ƙungiyoyi masu gwagwarmaya da makamai da gungun masu aikata laifi suka ƙara ƙaimi wajen kai wa cibiyoyin ilimi harhari, inda suka mayar da satar ɗimbin mutane wata hanyar neman kuɗi mai maiƙo. Kwanan nan harhari kan makarantu a jihohin Borno da Oyo sun sake cusa fargaba game da tsayar rayukan ɗalibai da malaman makaranta a faɗin Najeriya. Jihar Kogi ta yi fama da jerin sace-sacen mutane a watannin baya-bayan nan. Tun da farko a wannan wata, jami'an tsaro sun ce sun kubutar da fasinjoji 23 waɗanda aka sace akan hanyar Ayegulle zuwa Bunu, bayan wasu 'yan bindiga sun tare babban titi kuma suka farwa matafiya. An kashe mutum guda a wannan lamari. A makon jiya ma sojoji sun kubutar da wata uwa mai shayarwa da jaririnta ɗan wata 6 bayan an sace su a lokacin wani hari da aka kai gidansu kusa da wata makaranta a garin Egbe cikin karamar hukumar Yaba ta Yamma. A watan Afrilu ma 'yan bindiga sun fara wani gidan marayu a Lakwaja, inda suke awon gaba da yara 23 ko da yake daga bisani dakarun tsaro sun kubutar da su.
0: To, a gaida Muktari Adambawa da wannan rahoto. Akan dai batun tsaron Najeriya, rundunar 'yan sanda a jihar Abuja ta ce ta yi nasarar kashe wasu 'yan bindiga 2 da kuma kubutar da mutum 5 da ake garkuwa da su a wajen garin birnin tarayyar. Kwamishinan 'yan sandan birnin CP Muhammad Sanusi Ahmad ya ce baya ga kashe 'yan bindiga 2 akwai kuma wasu da suka kama, yayin da suke ci gaba da ɗaukar matakan tabbatar da tsaro a ciki da wajen birnin. Ga abin da ya shaida mu.
1: To, ranar Asabar muna cikin wannan guri, muna ta farautar su. Saboda akwai waɗanda suka ɗauke ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai, hakan nan muka samu labari muka ce tun da abin ya zama haka bari mu bi su inda suke.
0: Kamar a ina kuka yi nasara kashe su?
1: A can cikin wani gurgurmin daji ne kusa da wani ajon tsauri, hakan nan wanda yake tsakanin Abuja da Kaduna a nan ta layin Peze in ka wuce Biyazi a gurin ana ce shi Peze to nan muka je muka fuskanta tsakona kuma Allah ya ba mu nasara muka same su to kafin mu je dama muna ta farautar su suka gane cewa mun zo to wannan matsatsin yasa har suka sace mutum daya wai kar mu matso in mun matso za su kashe sauran dama suna neman wai a ba su miliyan 200 a wannan guda ɗayan da suka shirya nan suka dawo da shi miliyan 100 to Allah dai ba mu nasara muka yi abtabu da su Allah ya sa muka narkar da biyu muka kama biyu a wannan gurin atake muka kuma jima yawancin su ciwo amma sun amce da ciwon so mutane biyar sun samu sun tsira
0: To gaba ɗaya waɗannan mutanen da suka tsira kamar 'yan cikin gari ne da suka yi garkuwa da su ko a

0: jan gari ne.
1: To fa su shigowa gari a to duk mun tare ko ina. Wannan gurin fa daji ne fa wasu sun yi gidajen su ne cikin cikin daji. Moto ma shiga gurin ma da moto matsala ne. Kuma bayan da za ka je gurin ko da mai gurin za su ji mutunka. Domin da haka da kafan muka shiga gurin nan. Da kafan muka shiga gurin nan. Muka je muka yi kwata fauna gurin.
0: To kamar su mutane da kuka ceto wani yanayi suke ciki a yanzu?
1: A wallahi kowa lafiya. Allah kin san dai sun dan ma saboda yanayin suna kwana a ƙasa ba abincin kirki ba ruwan sha mai kyau hakan nan dai to sun ma ku gaskiya.
0: To waɗannan ƴan bindiga kamar muna iya cewa suna daga cikin waɗanda suke tada hankali ake ganin kamar Abuja babu tsaro?
1: To ai wannan ƴan tsaro da muke cewa Abuja babu tsaro ai yana yaudaran mutane ne. Abuja ko ke da tsaro duk wani magana Abuja ba tsaro wannan duk ƙarya ne sai dai kun dai irin waɗannan ba za a rasa ba kuma jifa ne kuma da yardan Allah muna shawo kansu kuma Allah yarda za mu ci gaba haka din har sai sun bar nan.
0: To kamar su sauran biyun da kuka kama daga cikin su ya za ku yi da su?
1: A to kin san dole mu bi doka mu bi abin da shari'a ta tsara ba cin su ba. Ai mun ƙara kama uku kuma sai yanzu su biyar ne a hannu. Doka ta ce a bincike an same su da laifi a gurbatar da su gaban kuliya sannan doka kuma ta fayar da za ta yi da su.
0: Kwamishinan 'yan sandan Abuja CP Muhammad Sanusi Ahmad kenan. Da haka agogon kicewa karfe 9 saura minti 13 a Najeriya da Nijar. Mai Masani Abdulmumin ke gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin za mu sake zuwa Najeriya amma yanzu shirin zai yada zango a jamhuriyar Nijar inda hukumomin kasar suka kama tare da tsare wasu mutanen da suka hada da manyan jami'an gwamnati da ake zargi da aikata luwaɗi. Wannan batu dai yanzu haka shine ma mai shafa kan sada zumunta a kasar tare da haifar da zazzafar muhawara tsakanin al'umma musamman a babban birnin Yamai. Jamhuriyar Nijar dai ta kaddamar da sabon kundin laifuka na ƙasa wanda kuma ya tanadi hukunce-hukunce masu tsanani kan masu aƙidar luwaɗi da maɗigo a ƙasar. Ga rahoton Jama'il Isufu.
2: Kamun wani shahararren ɗan daudu ne da hukumar 'yan sanda suka yi ya haifar da tonan sililin da ya girgiza babban birnin na Yamai. Da haka kuma binciken da babbar hukumar leƙen asiri ta ƙasa DGDSO ke jagoranta. Wata girgizar ƙasar ce a fannin shari'a ke shirin kunno kai a bayan fage, in ji wani sharhi na jaridar Lankitar. Ƙasar dai na fuskantar tarzoma a kafafen sada zumunta dangane da ƙungiyar ta masu luwaɗi da maɗigo ta LGBT+. Sai dai hukumomi a kasar ta Nijar har yanzu ba wata sanarwar da suka fitar dangane da wannan batu duk da cincirindon jama'a da aka yi ta yi a ofishin hukumar 'yan sanda ta Feji. An samu labarin kama mutanen da ake zargin ne a shafukan sada zumunta abinda wasu 'yan kasar suka yi tar da shi suna cewa
3: irin waɗannan zunubai masu nauyi wanda sanin kowa ne cewa al'umma guda ubangiji share a doron duniya. Saboda aikata wannan lahi sun zama shi cewa ana aiwatar da su a jamhuriyar Nijar abin ya mu ciwo sosai abin mai muni sosai. Lalle mun ji daɗi da muka ji an ce shugabanninmu suna kama masu wannan aikata wannan mugun laifi kuma muna fata a musu hukuncin da ya dace da su.
4: Idan su ciwo mu sun nuna mana wani abu da ya bai danganta da al'adunmu ba da kuma addininmu to ya kamata a ce mun hikarin zuciyoyinmu mun kiyaye wannan. Ya kamata mu tabbatar da cewa waɗannan lalakun ɗabi'o'i sun haramta kuma ba su yi daidai da al'adunmu ba a matsayinmu na 'yan Afirka. Yau bai kamata a ce al'adun Turawa sun zo sun fara mamaye mu ba a matsayinmu na ƙasashe na musulmai.
2: Mutanen da ake zargi sun fada kuma hukumar leƙen asiri ta ƙasa inda ake ci gaba da sauraron gwamman mutanen da ake zargi da nufin gano gaskiyar lamarin mai kumshe da wasu manya-manyan jami'ai na gwamnati da suka hada da 'yan na kwastom, 'yan sanda, sojoji, alƙalai, lauyoyi da sauransu. Sai dai jaridar Lankitar damuwa ta nuna ba kan ko shari'a za ta hukunta masu laifin ba amma wai yaushe. Abinda Dr. Yahaya Budamasi wani masanin zamantakewa a ƙasar ta Nijar yake cewa
5: akwai wannan sabon al'amari na musamman ɗan lodo wanda bincike da ake nan ga kaddamarwa yana nuna cewa akwai shika-shiken wato ma'aikata manya-manya na sojoji da na farar hula wanda suke suna da nudu-mudu a ciki. Dabarin da muke samu an kama su an sa neman su kuma bincike yana ci gaba. Ba a cewa sabon al'amari ne tunda amma da abin